coli pancarita, sul mayugar, maeta, chay piñachu kasan kikunan. Don Darío Condarco, cielo caillita manta, chari, ay, chiri, mañachu chay picasen ari. Darío Condarco, manachu chay pi, atoja Antonio Tajina, chiri cargati chasun que, pachalikun que patu pachasta chavanga, mana chiri cargati chasunga, chari. Maita kaip sul majugaru ang napay guri mong kya ni sarang kaman chokoli pangkarita. Kaipi niya kasi nga chan tu sorgon kichay wang kamana chiri taps ati parpang kya kaipi sul majugaru ang tu sorgorispa.